Hello, if I form a bell, that will allow five beaver valutes, Martansi far more than the time he was shumali many minute on a tile, all is a full malilua tatasi. Fam Jane for the tatu on a pay on Masania, yes, Luluta itasi. Ole vain a lay life I nele, poilele, phonotanga for ilia, the Pacific Island Forum, I Palau. Ah, ya life for ilay ear. Yeah, sui umao malo pasifika boile la ye uma sui umao malo uma pasifika e ila albaenga boile sa tanloina ona o mea tau voinu ki lia pomu oile a saina lia boile lewa testi na al pasifika e atasina vaenga o tanloina. Apart from my le foile le tau le foile le climate le si foile le a foile le ngatai fali foile le ati foina le ora foine le sami a wa ai ma o te le vaenga wa o tu ye le sami a e foile. If I appear predict my if I appear or least fear to sanger, ye wally ailia, lea vying or lea island, ye ought to be fear, a let ye sanger, ye ought ye wally ailia, if I be na, a wa on a for ye, it's to boom my mung a moo, mung a moo, or no wing a la, or lea la lava, ye be na, people. Tasina vai o fo fo ngia ai ata to va ai to vo ngare is yo ta to tu no a sa mo ele na ta sa mo fiti a o tu balu o tonga papu niu kini ni ta mai solomon ala solomon elis a ku kailens ni we e sele la ai ji vo a vo na ya ya ta to a ta to a fo ile a le tatu atu no tatu atu inai I bolu ia he te whapea oka I le tai tai ia afia ia le motu ia tatu atu po ile ia atu isa vai ili te le ia fosa vai ile whapea I le tai tai ia pa o vahenga na scientist ia o lato mafofonga na ia matulanga na apea ia Ia tūlanga wa pēnai o tia I lia tau sanga ia. E fo ia lato wa o fo I lia ua pu e mai ata ma mai a lato fatal noanga a. Ia e fia tau sanga pē lima tau sanga na ia ato atu lesi lima tau sanga. Wa le ai mase a le vāenga lea o lea a le itu o le motu na iai. A ringa na lo from talanga a ye pila o talanga na o le fa o nei I nai palau a le Pacific Island Forums e vola mali e voile o le tala e fa a voile le e fa ata la fonga voile ai pe ba we pe yo shawa o me la yo palemia a mo me o palemia president e pola o lato folio sui palemia ia a fatata ingala a fa pe e alu ia Albanese fo ile a lesia le se se fo ile te meeting fo ile fa va malo a le wotu ia Australia ile acting prime minister o nei la taia o fai militala a fai la o le o alu palemia a tu ule sui palemia a Olo no winga lai te tau no tu sa tongi. Vai ili mea wo'o ili sui sui nga. E te tau la no tu sa tongi. Vapea we, pia sa oe. Kofia pale mia wo ya. Tu sa la alu Albanese tu uifo ilanga acting prime minister. E te tau la ona tu tongi umata tongi etasi. Because olea ua fai umale sui pale mia. Ngalue ngal pale mia. Vapea wo ila ya umal na luifo ko vana. Vapea olai ya ili ko vana. A weir ko vana ai fo ili ai. Ai ngai go ili sui ko vana. So, but... Ole mena le na vai mai nei fo inga le io ile mato wa vai inga le na fo ile mato tala no ane ya io o mato fia o ya fo ile le e fia pale mia fo ya io io le
Pa toi foia, ra wa afaila ke leia alponisia. So

Pei mele tala sto ina kisa lele ya feolulu ala sa ul musika ia wa ali se me ina yele logi. Ya fa fa malia tu a ya fa ul musika wa lu tu a e vo ele fa no fu vile wa le fa no vile mu a wa tu a tele la tu ia pei me ya la we exercise nail a po fe ala tu tu wa tu a tele po ina ya lo ai va ai le telefoni i mau vo ya lo lo fa long long le telefoni ma pese ma tu la be nga ya la sa wa la tu se ta avale vo ya ya mo fa la bla vele ma lo fia ya tau tu na tau tu na a o le se vele na lo ni a pa ya se ni ne ya lo ni o lo ma wa lunga lava tau ko so i fuanga so so o ai fo ai ya mari tau o fale ya so i fo ai mari tau o pinzini a me ye to me ye to ne le tai a o ne le tai a o le na na o le na na fa me le fo la sa le sitanga a Misi tanga po ile o fale. O area vo inale na maua fale pena al tau se lau, fa se lau, lima se lau. Ah, e mili lima se lau. Ia pua pe fa lima putumoya. O le msaro lima putumoya lo e ele use me ole ono fitu palu. Ah, ia il payaso. Ah, pe ia o vaenga na wa lema fai. Ah, po ia e na yalom whanau. Ia pe aleo whasua tuai. Ia ona fai se vaenga fo ile e la ringa tale. Fa asao se tupe. A sefe se tupe. Ah, e o mai fo ilai tu tonu o i matua. Ina ia sefe se tupe. Ah, ahe uma e fo ia ia lea. Le na vai atuai fo ile si fo ia a company fai konkarakte. Ah, ia ua fo ale wau. Ole se tu pe a o fale la tangata le sa fa mo mo ni company ni con cara que en ella o la mel la fai e volu si uma nga so ese finga ta in le ta o la le ta o le ni is wa o mo tulang pena sina vai nga a te le na vai nga le wa ni ya o a fe ta o le le fa yo fale a la to ni ya mo tulang le o tula i mai a vai le lupo la le tulang le ile o vai to ase i se vai fo le le e foi ngai e so na bulle le ai o le al wif fo ka fai a asa uma o ye o ai le ili o mana fo ngale e fai se a mole a o le la langi a to lo a fia a yo e pe o malo te tele nei a ia a fia o ma ya a to si sila la e fa uma fa le we nei na o tuinga ta vale fo na laiti ta o mini moke ah kavelo Mr. Bean ah kavelo nga Mr. Bean ngai ai ah pe la lufa kafa pe alvo nga fa kadianga pe ba wa ah lua kwa ngai lua pa o fa o fio fie kwa nga kamala ia pa wa ia kamai o fiku ngo fa kavale le wei nei i fa sanga le wei nei ah nita mai me but you know what kafe fe le kaula e fo nga le e fa ile rent nei ta mai fale ah ia e laki ai limsa la e laki ai lima se lau fale, le faunga leo wa aie ini, o tele lao ta vale, wa paka umai fafo o le yut, i fale tua, i maasani paka i yut, a o van, i tutonu o fale ta vale, no, le ua ese ala mea paka i wa paka solo, i le mato street lea le faso atuai, pe wa li poti, wa tele ina afia, i vo ina le, wa tutu, a teo tisila fia, e le i mafai, e le i tutu ni ta vale, kuin se lani a ia, alo no wa o mai nei, e pe i fo inga le wa e kia, i alo ka vale lunga la wala, e alo la vetono driveway, e tutonu ai, le ma vibi, pe i fo inga le, le pe oni usila, e paka uma ta vale, e iai la vale, le space la towia, le lane, e paka i ta vale, la ia si, sia e si li atu le o paka le wala wa se fe i lo le paka fo ngale tu tonu a fo ngale fa nga va noa i tu tonu fo ngale fa ta vale tu la nga fa i ta to le ai au ki lani Wellington me o ma fa pena ai o mai nei e se le fa i mamango fa we know o nei wa wala ta si la le tu ta si la ai le ai ne me fo i e paka i a le fa tua a matana to e fau i a la fo i a wala e feo e sa va vali ai but you see re le ta i ta i a la tous hoe te sanga fast hoe te sanga never e fo anga le e sia e tu lo vale passi ai nai le pe o ni si la e sia le lane al vale passi tu ai a ai flow la va ia ta vale ai lane al mere ai na ai follow ai tu al passi ia so mai la joy e ke kuku ai nga
This is e fale a ma ya lelai le wai nei wa paka umata avale I fafole a wala a ia malunga o afangale o lo o fo io lungo mutia a faila o se fale fatau ia o nai lai e okay o a faila o fale vo I rent ia e mana ole ona e sano fe me a kuku Ti wala mela na a me wala lele sa o le mole mole nga oi nga oi vo inga ka avale Ah, so esel fenga tar melo ini ya. Ai tasi le fale te la tu a ti be uno fitu valu ta vale paka iluma. Ah, ia o ta vale na yalu fa na vo ila to vo ye construction workers are builders boy. If you feel at a ye tofu ta ngata ta vale ia o tu o ta vale a piki apu o lo ye ila to ia for tools ah mo pusa fenga wenga. Ia wa nga mia. Ia kera o kai ko ka vale ko ma o le pusa fenga wenga. Po la to nga loka loka ai. Ile nga oi le e nei a tele for your cameras a ia va ai va le lei po a cameras le lei a va for cameras e a for ngale e review ra ye lo privacy ya va le ke fa ia ko ia fa pe camera la ye le lei a ma wa le nga oi ma wa la we a e mo nga ia fa sa nga le camera ya oi ah you know you got to read or va le na va ai mo me mo fa ko Ah, yela nga lai pai umak wala sa umai lungo TV. You got to be aware. Ah, o mea la iti me fa pene. Ah, yela la wala fosin sole. Ole mako ifa imamango. Pa wanga kwa inga ka vale ofi kongu. Ofer ka vale le fa ingei. Ah, se ufanga le luon ta vale no. Nga le kasi ya iko kongu. Ah, paka umai fafo. Ah, ya o to inga fa usanga le ufa ingei. Ufa la iti ya. Mako area ako, I think, Logan ma Ipswich. O main lava ya sa, o ufanga le sa Tongo fie a au a watu le watu o millionaire le au investors wo ngale ya ka ifia fale o kama because they're cheap ya la ko it's peanuts ya ka ko a e ale tau fai ala mo fana we fata ngi la tau fale a ya vai fole le ile government le ngi o kale greedy ya ya kupe ya ale se me wo ngale a e fo ngale e fai fo ngale a ya la e wa e tele ya e rich ya la ko wa rich becomes richer a poor ya nga e pura e ongo momoi la lofo nga le homeless ah ye le me ole ole fo le food banks ah fa le vo ye le ave ye me ai ah ye ole o kale le chiu e tutu ai ah you know vo ya o tata o tanga ta sa mo vo o ole ma o ye fa fenga ai fa na pe a mama le o fa nga wa ta sil na ba fo nga bi ala ko vo ka ba vo kui Esele a amula mio alea a tato a ar palangi ya e a kwal palangi la umayanga ya la kula ferika ya la kula fakuya kako pora ele mea la ele nganga la ele winga fa apia a if a ya kula fakuya ngale ale ime ai inga faku oh my gosh Maka okia, bole ale mea na whaua ia, yeah, anyway, I ole nā, e, fo ile whasoa toi nai vae ngā ia, I o pāna ole, ole a foina le ole tau o soifuanga, tau o fale, ma le pensini mea na e tolu a le leila lau budgeting a foina le o kama ia a. Ai misi a mortgage, yeah, because ole tau fai foina le a mortgage, a wasili atu le rent, a le tupero tongi le rent, ilo mortgage. Ah, fata ta inga na a failo mo ke si on se la uli mesulu. I a le tongi le si vaianga le fiku se la uli mesulu, fiku se la u bau se la u ili rent. So that's all dead money. Might as well go to the ili alu go kongwa. Sorry, le raka ke ya waka ngang waku. E si le la le a failo tupe le a ayei. Mo fo na le a. In the long run, a ila yase se senga. You know, if I may see if I go, yeah, but that is it. Or a waffle, ah, big fire. But you know, ele se meko go move, go molelisi, go move, ah, hello. Yo nai mafu fangana tu ala lo tu wa ili o sia o inga ah ili o si fu inga le ah ye ili o ia ile poata mfa inga pi o nga ngana tu o tu nu ai oni vai vai inga fo inga le e tu o tu vu fa so a reminder ya ya fo ile ya wa tatou atu nu ah le mamalu si tatou atu nu ah ye na le tu ala lo tu lava Ay, pule lava y estafunella. Y le la olona sa.